Cio, Bollywood Melody program ko kamatan yung sumuyo na simang tingtang tingtang hindi film ni ko kamatan gen. Chat pa jio dalio ni hindi ko bor. Chat pa jio mini chip mo ang English ko bor. Chat pa jio mini ko la cio silongo ni sadro salaram ni English ko bor. Chat pa jio mini sot priyo pungnam tura program. Chat pa jio mini sot priyo mo ang. Chatro chatri lang ni poido mga ni ko kamatan yung sumuyo. Jengjal St. Antonius School of Porangpa. Alera wansebi marakni poidom ngani ko khna suge nuni joljol training marakni chasong tali ge trangko na simang na kamatang gen scuba jio dali uni hindi ko bor scuba ji minute mo english ko bor scuba ji minute kingo jao bewal nikani sumoyo rongthal anthale dongna nangani gumun college of community science turani doctor sipra nagarni english ya nani ko na simang khna suna man gen uni joljol Brian Adams ni kitrangko khna sunaman gen scuba gym nit kolachio telioni vivid bharti program achke fankar chiking bajio hindi khobor chiking baji min bo english khobor chiking baji mini chikingo chasung talni kitrangko matani sumoyo benedict sangma aro cherol sangma ni kitrangko khna sunaman gen chiking baji mini kolachio telioni vivid bharti program chisa bajio hindi khobor chisa baji min bo english khobor chisa baji mini chikingo Chasong tal ni gitrang ko matani sumayo Jenny Pal Marak. Kimak babo Jenny Pal Sangma. Aro predik marak ni gitrang ko kna sugen. Chisabaji minit ko lachio. Magic running program ko matani sumayo. Menorin ti sangmani uni gisik ni gata ko anani ko skang pao na simang kna sunaman gen uni jamano. Ansing baljoki dong na. Nutrition ginang bacha ani ko chan nang chong mata. Ya kata bichong ko raay Dr. J.D. da en marak ni anani ko kna sugen. Uni jol jol Christabel Sangma. Aro rumbi areng aro ni... Rupeng ni gitrang ko na simang na kamatang gen. Chigini baji udali yun ni hindi ko bor. Chigini baji minit pong awi atan ni sumoy. Chigini baji minit chikungo. Chasong utal ni gitrang ko kamatang ni sumoy. Model marak. Aro witharson momo ni gitrang ko kamatang gen. Chigini baji minit kolachio udali yun ni. Vivid Bharti program SMS ke bahane VVS ke tarane. Chigini baji minit sotpong pong awi Vivid Bharti program charoka. Sabajio Vivid Bharti program hit super hit. Sabaji minit kolachio. Vivid Bharti program manche higit. Gini baji usal ni English kobor, gini baji minit cibong usal ni Hindi kobor. Gini baji minit kola cio Vivid Bharti program. Getam baji yo Hindi kobor, getam baji minit pungaw ni, getam baji minit cikungo na. English kobor kok nasu naman gen. Yerangan dalin sekang ba transmission na tari sogumen program rong wa. Gini ba transmission ko atam ni bunga baji minit sot mga doko ni abacing angin. Dok baji yo wiatan ni somoy, dok baji minit pungaw silong ni achi kobor. Dok baji minit cibong aw, Weatherfield marak aru ni dol ni isol na rong utela ni gitrang ko ka matanggin. Dok baji minit kola cio, chasong utal ni gitrang ko ka mat. Tani sumoyo na simang ni namneke ba knanas ki biating ba gidrang ko kamatangen sniwa jo talkie house program ko kamatani sumoyo ke san ke ba hindi film ni gidrang ko na simang na kamatangen aro yan saya film ni git ongen sniwa ji minit kolachio ministry of agriculture and farmers welfare ba MOAFW ni sponsored program kishan wani bak sku ba ko na simang na so naman gen Chat bajio telio ni hindi kobor. Chat baji minit pong aw English kobor. Chat baji minit kungo western music program ko kamatan ni sumuyo Kenny Rogers. Aro foreigner ni gitrang ko kamatangin. Chat baji minit kolachio. Telio ni kalsusa ni koborang. Chat baji minit sotpli pong aw hindi kobor. Sku bajio English kobor. Sku baji minit chibong aw spotlight program. Sku baji minit kolachio vivid party program. Chikung bajio hindi kobor. Chikung baji minit pong aw English kobor. Chikung baji minit kungo ni chikung baji minit kolachio na. Vivid party program ko na simang knasugen. Yerangan da alni skangpa aru ni ba transmission on thari sogman program ko knasun na na simang knasun naman gen. Ta o jol jol odish moment aru ni dolni isonar mutelani gi drang ko na simang na ga matanginga gi drang arang inga pati gaman gamrang ko re babo wan phle aru rama cholgini aru salrang Rianga.

na simang soft film ne git kok na so naman ha tao na simang na das film ne git kok matang skanya gitar ang inga mahi mahia arya gitan Sukhvinder Singh aro Shankar Mahadevan ni rangba gitunga.

0: Dust film ni git ko nak simang kena sunam nak hantar dek tak sani cak mano. Head story tu film ni git ko kena sekalian.
1: Ayo, ya mistirang de dona kaijok dalio kai chaman gino.
2: Baba yan nak kaba chani rang ni nak nadi namja wa, na adi chigap pa chani rang kodi don tong nasa nangjok ba.
1: Na juk dong, na mai ko masia. Angi kusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko cusok na man na nang aku na wija ma.
2: Amba, na cha preti mung jamano na sa joko de, nang ni bini namgini na sa ganinga ba. Matum chigap pa aro kari nang tot kaba chani rang ko wat boha. Nang ni bini namgini na namma cha ani mesu samjak rang ko sa boha.
1: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyate.
3: Oi Singbo, nak sungdiang ni jabo rang ko rang na gwali nga kon.
4: Gwal ja babi, andi ba chinga de rang na man jawa ha. Haja gring ko tok bisi ni jabo rang ko galani niyam mode jabo rang ko dengthang dengthang chumong jawde upor angi gal na unjaing ha.
3: Ya nong chong mata. Dauni ke tal ke ba jabo galani niyam mode sonong ke par sonong gi jag ba jabo rang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champinga ha. Uni ge man jabo rang ko mungbri da ke shwali sa galana ngen. Skang ke ba sonong ke ba jabo rang je hai gal gman mi su sam jakrang aro bi rang ni bigel rang. Gni ke ba jaka bu taina man ke ba sonong gi jabo su rang je kai plastik rang aro cham su rang. Ketam ke ba rong talan talata ni yo jaka ke ba bu su rang. Bri ke ba battery tube light aro glass rang.
5: Ah, yarang ge mukho nang da ka ode.
4: Uno de singa kachan jabo rang ko galna rang ayen.
3: Dalo ni nantang tang ni takna nang gni ko na simang takbo. Antang tang ni sara nokra rang ko rong talera kibo arong ansing ba jokti dungbo. Ya ko jinmani nam gni na director urban affairs department government of Meghalaya uyatinga.
6: Ma daula ba supa kuja.
4: Angare demich kubana account khulina.

Hate Story 2 filmnikit kuna asimang knaso na manha. Tauna asimang na Raja Korani se PR hogaya filmnikit ko kamatang skanya. Yan Anuradha Patwal aro Srinivas ni rang bagi tuwa. Gitarong inga Jiske liye sapno me tum ho.

Bun kami nak simang desera film ni git kok na suaha. Aro ye git paksa. Bollywood melody program kok mata ni sumai ba ya non bon ha. Tau dik tiksa ni jak mano chat pa ji wa han deli ni hindi ko kok na suana man gen. Uni jol jol chat pa ji wini chi bung aw english ko bor. Aro chat pa ji mit khola chyo. Shilong ni salgro salaram ni english ko kok na suana man gen. Yan akashwani tura.

0: na simang pringnam tura program ko knaso na mat na ha ta jol jol na simang na chatro chatri rang ni phoido manga ni ko na simang knaso na mat gen tal pring ni ba ko Saint Javier's School tura oporeng ba kambai slera w sangmani phoido manga ni ko na simang knaso gen
1: Angni bimungko kambai slera w sangma manga anga Saint Xavier's High Secondary School lo class 9 lo prainga
2: nokkeppa ni patia senokkeppa poebi w mumun nokkeppa isolan dakkaha mandiku lakkeppa ni togeppa namgeppa bimangko rokkumari chaaniku patijok mandina nama namja janchi chinge basi e chachina Chaani chi beentang ko mangrakki rakhina, ungepa isol na rasong ko unchina. Simsakija chaa ranga chi beentko usyata, nokepala namdaka ni ungjawa wade. Nokepa ni patigamun gisiko nangkali, nambatatna joton kapna gisiko nangkali. Blakepa ansinggepa dong chakram beeno, shramgepa changninggepa gisik dunga uno. Chuung nukkepa gisik na bara una ansawata gisik kuba kamko chusugatna. Kasae watataha isul agusakna hai anchung janggi tangna rasung nasa una.

Bon, kam en asimang. Training marak ni chasong tani ki trangkok naso na man ha. Dal tik tik sani jamano deli uni hindi ko bor kok naso gen. Uni jol jol English ko bor ko bas ko baji minit pong ang uhan kok naso na man gen. Yan Akashwani Tura.

Na simang Benedict sangmani gitrong ko knahan, tao jol jol cherol sangmani gitrong ko knang skana mangen, gitrong inga, walantin chanchi matna, aro angku watte ri ang matno.

0: me chikrangni program ko khna sugen skang pa na simang meri pat pa angni kata program mo menorin ti sangmani aganani ko khnanggen
1: angni bimun ko menorin ti sangmamnga anga tura balsik tem dobashi paron yo anga 1986 watchia anga matric ko madrasin school se ya lege mina high secondary class 12 ko don bosco college se ya lege mina government college to graduate wa anga jangi thanga o kipa entrepreneurs ki pani kam kon kan askaro again school an kulinas ka tawa skipa ni kam ko khainga anga lo anga dang dak ya anga de ge pasak tham dong a de ge mina warang ba tal le ya de ge no porai tok ya ha anga school on busy o ya ni bang ang ni free time ni somai dong anga full lang gina am neka le ge mina bi sarang ko wa mang baksa time spend ka na nam neka de ge mina wa mang ko future mama ding tang tang skien ni no na na tam neka ro ni ge nok ni kham rang ko ba ni ro ke ka na nam neka angis ke pani khamo pa de ang ade private section ba sa ani men ade chunga dung ja ni ba chung ja gen chmo ba songsal na dang de ge ni ya angis ke pa kham pai nga government job to ani ge no yan ba ya chi sa nok tang ho chalai ya de chalai nga anga ya kham ko khai cha na khushong aya anga nam de ka ya kham ko kha na ni men anga teaching ko nam ne kaning men anga yan teaching ko anga base ha ni gemna anga teaching kan blongi nam ne ka anga gis ka thongoni bisarang ko ski o na ka nam ne ka wa je ko anga mat na je ko anga ma sia warang ko anga ni wi ani rang ko anga ang school o ang bisarang na ski o na putam nam nam ne ka kna tum soing pa ha mi chek rang na anga ni ga ka nam ka tas ka na ni jang gi thang ani je ko na kam kha ichai nge chim warang ko na nam mi kha na ta na nga aro ni ken an thang ni ma na ga ta anthang ni noktang ko ni rokna ga tarak ke ya anthang ba me chikong imna nga me chik san imna nokko dong ngai na ga tarak ke kham ko khai na ga tarang ja ani ba nang ni ji ko mana mana ha na ji ko phuraya ha aro ni ji ga ta na nang ni qualification no 1 3 na nang ni se ga ba ko ba tak chak na ga tarang na ji ga mena nokko dong ngai gi ja na kam khai rang ba anthang ni se ga ba ko tak chak na ga tarang na ri ke mena anga me chik san imna anthang ko chuli gi ja rak ke mena anthang ko chan chi na ga tarang ja me chik ba kemak kontak naman ge pong aw ni men me chik sakanti ko dangani ge kupati nak tas ka sakanti me chik dangan antang tangi man na ho antang ni changa sapa ho chakhaleng na songsal na nang dak dak ta man gen klak khon mathela
0: na simang meri pat pa angni kacha programo menorin ti sangmani aganani ko khna ha tao jol jol cha arngani rangan mandeni changi changaniyo mongsong batkapa bosung a yani gaman doctor jedida en marakni aganani ko khnang skana mangen
2: Chaar nga ni rangan mandeni janggi tanganiyo mongsong batkapa bosurang nga. Ia rangsa mandeni BN bimang ko mangrakatna arwan seng baljokani ko ba onna. Mandei chunga gita chaar nga ko manjao de BN bimang rang anseng jawa aru rokom rokom sabisirang ko ba matna altubegen. Chaar nirang ko ancheng menggeni bosurang oniko matna amma. Skangpara matpurung oniko genigpara miksu samjakrang oniko. Chaar nirang oniko protein. Fats, pamutum rang, vitamin rang, carbohydrates rang, aro mineral rang ko matna amma. Protein, anching ni BN bimang ko dalroru anina, anching salantio protein donggapa chaani rang ko matna nanga. Ia protein ara BN bimang ko dalroru aniko san onja. Ndi ba BN ni gadal tushu rang ko ba taritaitaya aro BN na energy ko onna. Protein gnanggapa chaani rang ara dochi, BN, natok, dut aro cheese rang onga. Mesu samjak rangoni ko ba jekai dal gomi nakap rang rangpa biterang aro bichil rang ko uandakpa rang ngoni ko matna amma mandeyo chongmotan bisarang mongsong bate protein chuong jawde mangni sani ko matna amma ya sabisi kon protein energy malnutrition ne manga fat rangan anchingni energy ko babul ko na anchingni beno mutum dongjawde anchingni ben bimang ko dingi rakhina da bul dongjawachim ya mutum gnangpa bosurang ko mongsong batte anching butter cheese do chirang wak ben rang aru gata mutum gnangpa bosurang oniko mana ama badam besual spoon narkel aru gata takpa mi shu samjak rangoni ko ba mutum ko mana ama

0: 와 다는 거 스티뮬렛 카아 예랑 바 게스트릭 사그바랑 만데랑 나 남급바 릉아니 용자 뜸 그냥 바치 아리랑 제케 버터 치즈 아로왁 뜸랑 만데 바디타 몰라 디탄 뜸 코바 차나마나 예랑 코 나아 나가나 바티 차자오데 나마 차니 릉아니오 마이다카바 베왈코 자칼로데 만데 남마트랑바 싱바 조카니코 만겐 칭니 베엔 비망니 안싱 발조카니라 차아니코 Nangchung mata ne nukpaha, di ba gemekan agri pelo de namja, gemeknan ari dunga, metam manderang de tangna cha gija, di ba cha nasa tanga, metamara agri cha anisin, uamang ni jriani ko ba wait ko bariata, nak ni jriana, nak ni changruana, krajau de, aro nak ni belsina ba krajau de, wan kenani unga, melpret keba manderang mang bata salon tengtang tengtang sanirang ko matnama. Ancing ni salan tiyo janggi tanganiyo na a rakye kam kagapa ungo de nang na hajal bunga keloris ko nang naba dunga. Di ba salprako hajal gani keloris tiba na a tangna matgen. May na antang ni melani ko kray rakina yachin matna ama. Je chaani ko ba chao ba ontibrak chao de nama di ba nangana chaengpa chaani chugumuk chaani ungna nang aje kon balance tight ne agan genchim. Panga nukni mechik Kerangan cahani ringan itu gacai eh galna nam nukca. Ia bermusa melatani colonga. Unikman agacai songgija. Cunga geta songode nama. Mi cahani ba cah ringani somai ni gisepo. Je basi cahai ruani ko dontongode nambata. Naa somai dongode mai ba ekses rangko kaode nama. Nambat gapa ekses de ramar eh ruanian unga. Agri kelori banggapa cahani rangko jekai ice cream, coklat, yandak barangko galode nama. Pangnan cahani ringaniko regular ongi cahana nanga. Mishu samcak rangko bangi caode nambata. Kaloris banggapa cahani rangara. Cashew nut, narkel, coklat, butter, ghee, aru ice cream rang unga. Jeon kaloris kumi acim warangara. Dud, doi, doini, chi ba buttermilk ne agan gecim. Kumla, teruk aru tangsekapa mishu rang unga. Ancing caa ringani gemun cancio de di de ancing caa ni rangan ancing ni BN ni bimang na nang bat kepa mungsung bat kepa unga di ba warangko tik tak ancing ni nangani rang na caun ancing ni BN ni ancing baljokani na ba nang bata ne nek nama na.
1: Caa ringani rangan mandeni canggi canganiyo mungsung bat kepa bosurang unga yani gemun Dr. Jedida and Marakni Agananiko na simang knaha. Dao jol jol, Christabel sangmani rungpa gitrangko knang skana mungen. Gitrangara, rangirani takrak, aru rungre chirung.

tao sa lilam si kecha kecha sal nak pai ngaha abrini ko sa ko bal phap kang ing ba ram ram name ni nani to bia tao cha chan sa lilam si ko ni wat ti ro na name nan sing benga

do umat niku rangrang monang ha athamni bal kha sen angni na skol ko kha sna tinga ha nia to abri ja pha ja pha duri den me ka ko ne ka tinga athamni kha srok ka aruni joni rang si rokom rokom chanchani rang ko angni gisiko ngatenga.

Na, si mang terian sangma aro saldrang sirani git biat kepa bal balgau enga ni tu pa pul ni bi balgo kna sona gta man ha da au jol jol na si mang thaidi aro singgun sangma bisong apsan daken barklin mumuni git kun bi ata ha aro yan parak chingjok na ah thangsa ya git kok nang skana man gen.

Nasimang tadi yaro sing gun sang ma ada sani git yat kepa parak ting jok na antang sa ko knang na tam na ha ta o jol jol na simang chiringra aro dayana sang mani biat ting pa git balam sang mani ta aro ro de mi aparang ba git ko knang skana man gen

Nasimang Cheryl Evis Ludmila aro Borom ni biat ke bagit ko kenang nama na ha. Da somoy da o atam ni sni baji nga ha. Da o dik dik sani jak mano na simang Tokyo House program ko kena sos kagen. Ya program ni nengo na simang saya film ni gidrang ko kenang skana mangen.

na simang saya filmni o satya git ku knal na man ha aro da jol jol apsan film ni ai jo teri yat je kon sunu ni gamr ha git ko na simang knang skagen